솔미 쪽지 콜로프 도르샹스 글리 제비 베친 젠 아이크 제비 롱아닐 쇼크긴 해피 엔돈비 고스르스 키위 총굴라 레잉지르 크 시와라시스 담브라이 총민 좀 봐 카티가리 응츠란지 이끼 세비 고급 쪽스 응거르 쪽은데 테무자르비 이지람테 땡흥데이스 안양흥다 뜨든댄실 철근데 통스 Ligin tagne choji ge chekhamni le segunu genji. Dani dana ignor de kritok. Ngir ge tsuji a temu jarwi yiji lamte tangen de ye de ka genge yak ge ye gena chir na jinji sa ge chir na chetsong de. Tangen de yi de segunu. Ni kodun chese segunu le tadna. Kirgu ta shepun de bare. Uzuina ta love ji ko ge jangu. She sa na chir na shepun de ba segunu de. Da angun mebi ya nyang ge chhu jure ngum tharwa gamme de shwa de ta wa de chna ki shang shong chi gon twa ki da chna jer jus jer jus nun di ge da chre na ni wa de ta wa ke a gun men te zres a gun men te zres di du da chre na chhe gi dong ge de ser jinas a dan ba ni chi de wes gen zu ba dan ba dan dan dam dan ba ra de mu ge dan ba ni chi de wes hi sha ga ni tham che la zi jure banam bro sho ba dan dan ba nam shu Anam bir shopa tong den ba. Ta martig mashina chirizna alim bugun ansera. Kiwa tamchi chi chirizna, shawa tamchi la. Tug changa shopi chirizna wa ka chini yuandiri. Tino shongu, o, adem ba anji chi chirizna, tunna di viis, hisha gu gni tamchi laas, anam bir shopi is. Anam bir yungu yi iti diyo ka, gongre zina, anam shu chi gluti tong den ba. O, anam bir shopi ya luti tong den ba, chimu zire iti zina wa ka, anam bir yungu azir is. ki chenib ki glutin da chimuzre de na da hind gja ti shang chun niyang wa de muzre is de mu ge ja chun de ka ge a ja ti shang chun niyang wi a ja chun de ka ge nam ki chen je da nam kha ne chen ta yi wa ra ge ma tha me ba ki wa ge anam bre yang wi ta yi wi chi na gluti ge nam shul a chenib de ka ge de chi ji de na ओ निक्तिन दना चरेदना दलीशिरना जाचीवातम दलीशिरना थायवामेनुग नामखासगुनु दिग थेजुराशिरना छमुइन तजिदाचिरना केवाक थेतचिरना जेलथगास आ ती थेतचिरना थेतखालेनथवा तजि देवजिनतचिरना हिशिचिनखोरर तजि आ हिशा थामचिक जाचिनतजुका जाचिन गनचेनगुनु हिशा थामचिक जिनखुर जेतर जाचीशंग आ यिनवा कगे कुइनवा dāmu gu chirizna gīn yīndōng rās hīsā gā jīngkūr tā tāṁ chīchirī chīmūs gīn yīndōng rās lūkhā gā tīndā rās gīnchēn chēnbī jī sūkhū shās gu gā dāyīnā gīn chēnbā yīnā sāngjī rī sāngjī gā gūpāng tā nā dā tāṁ chī chēnbā rā tāṁ chī lī chēnbā dātā chirizna wā gā kī tēb jīn tū chirizna chēn rās jīkhtīn dī gā wā gā āngī wā gāng gīnzūb jī chirizna dāyīn bāyīnā chukhū dāntum jī dāyīn bāyīnā chukhū dūn anī jī dīvī chirizna jīkhtīn jī āngī wā dūnī gā nā māntīn zī mēkā dī nū chōng gā jīkhtīn jī āngī wā thām chī dā chirizna dī chēnil dā chā tāwa yīn bā dā chirizna kī thām chī lī chirizna hī gā chī dī nā chirizna kū dā chēnbī gīnchēn chēnbī hui yī jī sīkhū shā zī dā kū chirizna sāng jī rā ānā māna rī sī jī jī gā dā chī chī wā kū shāng shāng chī gā chī khuān dā chirizna sāng jī nī wā rī lā sī gu nū dā mū gu ndā khī dā chī chī zhīng gu wā sī dā mā rī tū jān bā gā hui dā mē gā dā zhī o jīm tsān chī shirī shī nā chirizna kū shāng shāng chī gā chī khuān dī gā sī jī gā tā ngā chirizna khī rī shā bī yā ngī

0: Retinan jigitir ganlik qiyin rangib shanan dunu ka chazishana.
1: O, loso, da uik rinin da dabar bijin sugo kashwa te dada chilezina. Zi muntunga rinin sugo da tigo dhoma marka serin da tanda na. Oshinda tiga zi jitak shisha mendan wa tanga. Daga chiga tanyan dije ga mendan wa tanga mogo chuncha zanyo nu da samaya. Mamu wa tanga zi sanda tongji yu kuzi. A, vichu tongka ngi samaya na yang chilezina. Mamu wa rinin da sinskula kaga ajalak gachin bosu jo dajan nasun ta kaja ndamu go ajalak gachin bosu no teko dege chu tonton ta samaga buni ta bo jo ko jere no ta chi go ngare ngare wa do mo yin we no mo itna yo rinin ta go shonto no jaga dege la go chu sinkin de no go na chi shonti ne ta ka 도와지는 거 뭐냐고 다 지금 대체 인체 이런 거 리카 순주

0: yangna kanchan din jina rigji tsangju ti hanchin jina yang ngatsin di thoni ni ligra thapsha mangaz lentham ni alangtur ga ni ta tu thamni tamuzgrla ti hanchin jina yang kacha ga jertsal nangis tamjik nangna yo noga tan jina tan khu ta yangna ti thok ga lakshal ta mangaz jina yang che jang thap ga ti hanchin jina yang tsum ja yo ga nu tamshil pe jo ga nu ga chok chong chong mangaz ga marchin de jongdri thamni matsal ngatsin ju ga lak lokwan din jina yang shi ge jongdri thamni tamuzgrla ti dang na chi terang yang thi ba ga chi kus kalam de jilan de ga tanga a chi stam din chu ge she nu ga na stam zga yang nam maru ti dung ge thok ge stam jil sonam ba tanga yo stam bu se go no a chi in de chi ne tana chu chung chung chang ma ge yang a chi stam din chu ge chi she ge she tang de lu jung yu gu ge ju ti han chin nin jina yang sonam ba tanga yo stam bu se go no di nang na nga chi hi go no gu go no ge a ni li ge la sa cha sa she ge yo ke ti shi wa sam ji yu gu zi tong go
1: Yana chung chukpo cho, derang achi ge chucho moroh zeyag zhong nang ge sonan ba tanga yao xtambu se gono ndamo na xtambu gse go. Dani yang derchi de zangwa ge nga su zgra ma yi, shira tachun silwa chana song yi. Nga rizina, aro ngijib zina shtyama shtong xiong chamu nang ap chik tang yi. Tukwa yachi chao ge ka shamu zgan dat tang yi. Ar yawa kari yi, tizwo shtolan chang zhura, shira lama lang tang zga. Aro ngijib zang ge seri. Yaxsar, kyo ıqtirazgın çıngı çeji. Kyo lola obra, ne kyo gı nahtım zgışe go. Dizi, a nahtım zga ndamo zgışe zgı. Gana, gana zga, sachan jir sen zgına şınwa gılu zgı o zgı. Kırgın bapa yi, şın tabi, jana gala yi da zgı. Arita, a yao zangan jaju gı şın cha jini gıra. Kirge shiung jethwa jagma tibzg. Di mtsig daru zo tukum tigdig nyang yin dig ozg. Lo teta lo ngin tanti zg yung yi. Shiung shchino msha nu mtsig yao zangan jaju g shiang cha ta ngona di nar ajizg. Kirge yao zangan shiang cha nja matib nur jeng g yao kongcho chenpo lang yi. Kirge sacha g zhanba zga ar da dang zg. Ajaug khirge chima gothil jawi khirge yora chiong ga majga tigi da tang nor chen ge khirge yo kha sama kham ba kara gormu karma kara mena tigi wa chongs xiang wa glu de xia tu mena khirge nyer chong ta chong zhomil ke chong a yar mara ni gi sem chi na sama zang yi tigi songs ge Song song song song yi, nyan tsig zga da kirgi sartung zga njigma ki dao ni tamo zga tondang zga. Shkab deda kirgi togkum ga narni matzi ga cawa khinta che nung shdien ga lishtub ra sa li goyi zgan kori qay nik zo ra war zga logi dao zga. Tamo zgi chama da zgi shngana nyogo zi lamar zgani shtargin khiru zga rot gdang zga. Shtaro ti laka nira xa sali arpa tigi, gotag laka zgna ta xardog chachig yo zg. Danita kirga aranga shkirga langi shtangu ti kha gyabtangi, shtangu ta kheri shngana song zg. Song song song songi, tangxi zga ton zg, xung talag ardung zgan tombu zg onorg tang zg. Danita kirga shtangu ta kiri ardungan ti ngungi tangi mazg shi datsg. Nyiman jayi sargi yungo jita namkani aga lorgi aga khchinngan tigi njigda kigi jakshir zga chenpo zga wap tangsg. Di chola da sacha tani shta kya kya shoni ngusha nukko koni nyuh gorsg ardungan ti shtibni wap tangi. Xamir zamsim ga zatung pinsim tsukwa zga longshchul yezhura shkacha zga ardawa dhvi zga kabda yiri da zga. Xiongwa gulu di sem zga.
2: Obxiandun, obxiandun. Tanda gdunji ga chomchili nu kotginar. Damni sartung longshtung da zgna nyozga kongna yoni. Obxiandun, da chizgi yiji.
1: Damu zgndoli, kargi shkigma nganga lakka shtangu khori nyatashu khkitsala yari yo chong zga. Nya ta shu tuku shkiyagni kira arang-arang ka shtargin ri u shuantangi abshiyog rishu gha chii wa chonsg.

Yasam kan lanji namba tarta terengle chindi chamba ga niwab lorgin rambi danga ga chamba ni dang sik ju yil tege tereng ina rab lorgin rambi danga ga chamba ni nang ar ngar jin je chin yem kan nambi kapar ndar ne len yila chu nyen kan xchi ga nan zum nang jin ga twar ngan ra ga yola twar nga u chma lan ta bin dik sona jar ga ang tong ko dgi ko nar twa ab zi lan ta bin dik sona jar ga ang niwa ko dgi ko nar twa xsam lan ta bin dik sona jar ga ang samba ko dgi ko nar tege tarta le chindi xsam ji nang jin bi je chin yem kan nambi chona tereng ga lorgin rambi danga ga chamba dab ji dali yang rang rang ge chig twa trilan jizu akhi ge ja chi nyam kan nam ba tang san de thob jung ri ye chi ser ju gu sam ba yarsim ka pa yar ki sem te yo na na ba chu ti chu dam jing le chin ta tong kan gar kalam de kha par tong a khora tereng ge blor gun ra bi den ka ge cham ban dab ji lan de ga yang chu thana thob jung zgi ju yil ya na ba chu tu na tereng ge cham ban de tu wa mi wa yo nu cham ban de na chi ji ser ko na ayo ta le chin ta tong kan ge kha par ang chang thirgav dan chi chu sum nir ga sam dan ra ngara ta ni thirgav dan chi chu sum nir ga sam dan chi ga ta ni 그 다음 주에 좀 얘기를 가르나 좀 듣는 듯이 인타

0: Тарджитанг,
1: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
2: Nyankanaba chechu demui na derana chirchig ni tu ni tu le da chig be chi chig chig tang ja chi ge da ji be chi ni tu wo chi ge da ji be chi ni tu yin la za parwari suni tang di tog sarngir len san la nyam bir gar sa shi.

0: Retanan jigitr ganlak yang rangib shanan donu ka chasana
1: Olo so da we kor nin da dabar ji so go khaswa te da chhe jina a ji mun thung ga a ni so da ji go thoma par ka te da ta da os mun ga go ji ta kshi cha mun dang wa ta da ji ta nyen ti je ga mun dang wa da mo go chim cha da ni no da sama yo ma wa sama ga san tong ji go ji a we chu ji chu tong kha ni sama na ya chhe jina ma wa ri nin da sin skula ga go ajalak gachin bosu uta daja nosun ta gaja ndamu go ajalak gachin bosu na teko dega chi ton ton ta samagal buni ta ton choi ko jirin ta chi ngar ngari wa tomo yin we nyomo itna yo rinin ta go sampam zaga

0: 그러고 좀 생각을 했어요. 뭐냐. 이 정치네다가 도와지는 거냐는 거. 나 지금 내가 지금 인사에 되면 니가 준 주고 맞지는 지금 거다. 지금 이렇게 제가 그냥 지금 저 지금 나름이 너무 너무 추정다라 그런 거 그런 게 있어서 돈 그런 게 은생대 내다 피 대신까지 이제 되나다 리반 넘버 7을 해서 그 저를 된다 소리들이 다 맞았다. 도중에 아 지금 공을 도중에 준다는 뜻이 도중에 됐다. 리그닉 티켓인데 지금 아동도 특별하게 니바 라는 거 니반 소마 소총 좀 같이 그 줄이 다 마음은 아론도 몬스 있는 자 로마에 있는 자 기계에 있는 자 소마적 노루에 있는 자 자홍에 있는 자 소마가 도중 그 뜻이 무슨 뜻이다 리그닉 티켓인데다 라는 거 소마치 좀 뜻이 같이 그 줄이
1: 야야 tana gan la qatirang shabi tesung van dani khomnon sai ta len sen di chan da dang len no thiji chi shi na yin
0: o ya param che
1: ya tana ni ku demo
0: ya demo
1: re tu pana ba terang ga kang jong sha lang ga le sen di na nga gri gin kang jin da ka da kong ni mi zi rig nin da ga chi thomar pe gi chi gi shon na da ga lor ji ga ko ta da ni ng na wan da sa khl da ni ta mi zi rig ni zi na shi ko ya na oi gi chan thing ga la sen da ng na chi gi dar pa la shon ni na dar ta ng na da chal ka thun yo ni na da la so ka la ga ni yang ka da zga ma zi ta ti han shi ge ng na ma ung pa na zi na shi ko ya na dar ti so ga go rum di chon ni zi na shi ko mizi ergini de ingena ni gerg tsua ge chola ingena chapel sung dal ta tar ta ngis ta mama ma sok tsua ge ni ten ginara yang ta ka da lo sa ge thona shu ko manji ge shab shi ge thona shu ko ti han shi ge ingena ma su ge shwa ma zga la ka ta gobyang khan da chok yo ni ta mo ga nam ba ri zi da li khab da ye ko ka teb jin ta ta mizi ergini de ge chol ge lag cha du gu da li ndi nang ge ingena mal ge pi cha ta ni ge shkin ni yo pa shang ge kang zge na ra teb jin ta ta ti er ge wi cha ta du gu ta ve shil yeg bu shil hi pa ta ni kher ge ni wi cha ta du gu ta ingena pa ngalang ge cha ra lang tur ge cha ta du gu ta ya sa u zge yo gen jo go ju ta yang khan ta kal che sil ta la su kwa ma zi ka bda i ta li te rung ge len san da ingena tar ta an jig de ju gu ti sun de tuan dang nar te gana ya shing yang kun na ba tsung ge na yung ma zi len san ta la xan xin na war nyang ne tg ji chi xia len san di er su om jing gan kar wa lar ge ra xii tang tar kil wa ta am jin su she kib tar kil wa ngang tuk se rang tang su nam rin xin ni yin gab zang nam ji gi chi chig ngan lam tang tuan zin tang su om jing xin na yin len san ar jimi nang la ma su sang ma yang kir njal ya shing yang kun na bi ma ta ta rang ri li kung ge le san jan tak la xan xin na par tg ji chi xia ta de mo
2: dāna bējīn jī tīsū lō jōng āyān. Ādiyālīshī yīx sārīn gīr.
3: Ādiyālīshī yīx sārīn gīr.
4: Nyāngkānaan bā chēsō dēmū. Dērāng lā chārsī gā nī tōng nī chī gā lō dā chī gā bī chī chā chī gā tāng yārsī gā dā chī bī chī nī chī gā wā chī gā dā chī bī chī nī chī gā yīn lā zā pā rō rī. Shūnī yechī sāndi lēnchān lā nyēmbar gāpsa shē. Kōsī thārī kī shēnzhī lūnchīn tōwā rī jī cī gānyān tāndun. Kōsī thārī kāyī chūngu wā rī jēnzhī wā pējī sī tōngbā rī tōngchīn shē jāng mā tātā pējī tāng sār tūl nyō tsōng. Mā mā ngā lō sī mā shīgān tāng yōng wā jī mūgī tā shī bī shūgnī jī nyām lī jī rīm lā gāndil tōng dō yō sēr. Kōsī thārī kārī dō bī chūngī zhōng cīp khāng gī cī gānyān kōsī thārī kī jē sā shēng hā cī nī nē lēn tsōng dā dī dī. Chungu tang kosi thari ke warin dewa zigni longu jargan gori war gartun temdil shi. Kosi thari ke sajung huan rig tang chasog lirig su su tima shangil la shi. Towar ji shasing bakib tandun. Kosi thari ka na dirib sarwi nang chungu warin dewa zigbi melang huimi jakib thoma inba tang kosi thari ka tang chungu ranghang nyo tsong jichu lagdir shi ba li nga li mangwi kosi thari ke tuanzi bi lag chungu tsongzhi shikba tang, kosi thari ka tang chungi ngali lagbi go ni nipa nyamli tang mamang chen zarsi jesib tak tong war rirgik shi osir. Kosi thari karido bi chungi zhungsib chenmo wang shu yu yi tandun. Chungu tang kosi thari ki warin dewa zigni lo ngu jargan gorbi rang la yakim ni chen zarsi jesib tak songa tang kyaab kong so si nyamli la chumji ayir ta sawa thob yul. Chungu shukji kosi thari ka tang nyam ta chapsi yechi la khinun tang hamangji jigchi tang lobsu, chuhitin, chanzil sartul, tagasang ni kung suk chab kung jen nyamli jesibda tang di ngali lagabar adyakim ni jen mamang la adirchil chendo yosir. Shangil pewee kaabsa tarung kusi tarika diakub lihtsil rawee zhigchin jia ngi jia nyanpub njemtun tang Trungu nikung sarwee langkur njemtun Temen Trungu ngilatung keli jia nyamjil njemtun jipen ni diakub ni jia ngi nir nyamli jia jimji ngombarishi Kusi tariki ngonchi jia sinzin Feku luisi yi xinghua sarnjir kanga sarungul bi janja tanglin shi kub tandun Trungi tgsang ni kong tang lama peji chao kong ni jimji ngwansi lang yo la Kosi thari ka tang Trungu war jinji bi peji di Diakim ni ji huanjur nyo cung nyamli la pambar masil Shug ni ji kori ga song jib sugu chao kong se jiri tang sib da pe war yang pantuk yo sir Kosi thari ki ngwanchi ji chimzik sugu ching ji ju shi Ali yasi tandun Diakib li cil raba su nyamli li zhi li diakim ni jian zarci nyamli jia jimji ngunbar chung yu ba tang shug ni ji mungji zhigqin zhigchen su chab kong ni nyamli mung tpe di diakim ni jian zhiba pheji sun zhubar gandil dung gi bi riwa dun.

0: Nintu jingmi nga chitang ga lama pamam chu mangla zu kotu gina wa go.
1: Ya atina thang ji magle chen nga lama pamam chu ga mangla zu ta churi wa jin ta kotu gila go.
0: Ya kotun che.
1: Ya chu me ka tina ne khu ka demo.
0: Ya demo.
1: Ya. Wei to po chu demo.
2: Ko demo chu demo.
1: Demo ye a kha tina te gung ga len chen di che thumar ko de yo nu lkh che lama phmu ro ma ga yu phama langu nyama da ser gu nu ga manglen de yin. Ina khaga tegung gelen chende jilde tang manglende sazgalig chekirsang.
2: Otekto nozebay wa chikni.
1: Kwatin chi. Are?
2: Ashashim jago. Ndo ate chenen sachim malta.
1: Sazi.
2: No, lo ka manglo chikshim jala.
1: Ala wa chikshim ja.
2: Ole.
1: Are?
2: Ti ndo ate chenen dijola tachim malta.
1: Ndo ate chenen senez yo ka.
2: Ole.
1: Ya tina thanga jima gelen chen nga la wa chig sim ja ga do ta ga chne ser gu nu ga mang le tang ye chure wa jin ta ko tri la go
2: ko ta de mu
1: ya de mu
2: ya
1: ya we tu po che
2: de mu
1: ya tu po ga te gung gelen chen de jil de tang la ma phu mu ro ma ga yu pha ma lang gu ni ma da ser gu nu ga mang le de sas ga lak chi kar che
2: ko te ta tu mu cho khu ko wa
1: he kwa chen che
2: o phu mu ro ma Pomodoma daga ayo
1: alama pomodoma ga yu pamalangu nyama da ser gunuga manglende kodri yol
2: marete chantongwa pomodoma
1: tirang ga chatongwa chatongwa jahi de pomodoma mare
2: ta asir gunu sare
1: ngi le tugs gre chatongwa re de gunga
2: ta pesela tonya pomodoma ro ha
1: ade teina chu shuge lghchi de ser kjea
2: Oh, ti uka. Chung gonzen ba dang da ge ai chame do ma la de phamo do ma uka ta ta wa.
1: De.
2: De ra ta ta wa jam ba ta sina me se ta sina me se da ya ta ka ta ta amam ba ayam do ma uka. Oh, ti la swa ya ta ge na na li si pa ja gonzen ba de ke ak ti ken ne.
1: Kwa tin chi.
2: Yāyāng dhaka dhōmu yōng lā dāshī dhīlaka chāndhī lakshī sikaniyān.
1: Adi?
2: O tagi tī jājāng nā chikunu tī shikita nēngi kīnīngi rīwa shikunu tī nā sūniyā.
1: Adi, ndi jājāng nā chikunu ndi rinchēn tsūrā. Di pāma chīrūn sūkulāng nūgu trāhi lōyāng sēvrgu nūgu sēvrgizgiri.
2: Dāshī lōyāng lā?
1: O lōyāng kārpūzi nūgu ndi gā sēvrgizgiri.
2: Luyong kepo. O te dhukho te si tongri?
1: Re, tina tanga jima gilin chen nga chu rewa zhin te jajung na chukunu ga sergindu kodri la go.
2: Luyong kepo. Ya, ya, ya, kwa chan si demu si na.
1: Ya, demu.
2: Ya, ya.
1: Ya, chukpa na ba, tina. Chamdani nga chi te gung gawar nang chenji po nya gilin chen di chi thumar kodri yo nu lakche lama phmo roma ga yu pama langu nyaman da sergunu ga amanglende sanshi nang ju yil.

sapar ge puhtagmi oche stan khue dan shin den der shkaba tamba de bi da jur aja chi bi chu pul han chi chung khwa mar chi phle shung so jin ar gmi ti oche a mang chu la ni har ya je sil chi nyang chi la stan khue yi anga li lk pe gun ni ter bu sar bi won jin sa khle chi a bu kan na thon bi gen chen nam hon don tang won jin sa khle chi mar ge than jil tang ཁྱི ཕྱས ཁས ཁས ཁས ཁས

Ya se denga nyen kun chu bu nan ba ta yang de chu ge ge de gong ge wa nong chen je po nya ge ta tong ge lien chen tong chim de ne chu le chen de zom chu ba tong don zom ba che rong ro ma tang zom chen gan ka wa che rong ja ki ta ke wa dan chen chu che chu ta ke wa a ngang chak che rong tang su nu ma ren chen ne yin tang a ji mer nga chu ti ter je le ta di mo

야, 형님이 두고 총총초 지난바 대모이나 다스타치즈가 산지 능전반던지나 아초 조롱오스코동 챙거 운동이 감성거나 종지 주소체의 고리시비 디스카르망 앞지런거 나총시비가 시그 타통렘생인 안지나 두고 총총치 리특고 두고 보자지미 리드나 두고 총총총마그 히슬라테르 다르가치 응아츠르티치나 톤라니가 디젠거 두고 총총 망아스가 차손지나 아르가치 그 공성디 차르즈가 시 망아스가 티 요치르삼거 Tani ngi na yung zhong qir nao nugu zhugu chong chong mga zgi yung rung pa ma deng san de rung pa sa pa il rung pa sa pa il la lugu da dengi rung ak a ni yung na nye u deng san de nga chik gong song de ru jugu char zhe ten yung keng ge zhugu chong chong yung si gong mong jir gong tar zhugu chong chong chong ma da gap tuk ndi ngi na rung pa sa pa il la song na yung pa sa pa i ge da shi hui ge nan ban de ngi na yung long sa shu tup giri di han chin ngi na yung nga ting ngi war de hi go na zgi yonu Gengrezi tengna da gergin gizgo nugu lisya. Di hanchin ningina yung ganamshu jenga pama tamji gu yung shkam datang hstani datang di jinta chi zhongchir ni ranga pasa pai gu yung na kargi shashil lisam. Nangisa ranga nruksan zhugui tawo zga chonji na zhugui chua gu jenshi maa zgu achin jindri ima tupka. Di tengna ngachi ka gongsang da zgi zga ranga shkam datang hstani datang nruksan zhugui gu yung na Kerja di jinta jokono ke siangi, yang na yosil, anda cuman jina yukuz kecung ngucuju, taksi kecik. Di tanah ngaji di jinta cukup cungcung sama uskilisul, di hancini wajjung taksi yoga. Tena ringa parkel maing de yukuz kejunggu na, ngemali parkel yukuz higono ke sabi amangsa de, cuy amangsa segang ijin sekuju tada, si kecik nenggang gangcint. Tazi na maa tu, tuku chang chong chang maa di jin te yingu zam zing u xie xie zhig na ringa parken de yiku zhig jang mahi ga yang xie jing mahi ni tamo ga ni cila tiji yuk di jenga ringa pasa pai la sungi xiangi maa zi xie ju di han chin ni jina yang tuku chong chong so tang lan de xeru ni da zhonchim ina chukwa zhonchim ga shkab tang tini datangi arachin naksim ga tam jil yang na stasi khang la suqwa yang na tanur liksim la suqwa manga zi kachu ngu shu ju taksi gachik ri tandi shukwa gachin rangjin dengi na zi di jingang cuyi chuni yang na chashtam na cukwa lakani yang xi ga di jengangi mangu zi mshini dana chukwa chung chung changma ga ganawa dola nyunja di ringa na chung shibi ga silim cinanga gojigo nuga lakshi lakshara chichu nyam chuzi yil Ya, nyongnibi, zhugu chongchong tso, derenge lakshi lakshara wa nyamshin maa shibi yaar hwanda chi yangshir zhungwa zi na chamwara, zhungwa gangye zi na achi liamtsang ngonmaa gichu ka lakshi lti yangshir zhungwa zi yil. Alo ngu na yonu gu zhugu chongchong tsangmaa ga puu jargim tang lanta achi tangshig ndun juye guo. Gangre zi tang na kweepa jahtar tabdigi jang qalambu njigbi lammandu chardul siya shkoom na yang salawa bi chamatung tasi ga. Di tang na kiwa zgi jago na chamo zgi ni na, galambu zgi na chamo zgi ni na, kiwi zatun ta chamo zgi ndi chichi hisunga, chardu la siya shkuom na yung sala wapi chama tong zi. Kiwa chamo zgi tabdik na ra galambu njigi pi lammanju se gunung da ta nga tsu mazga zatun inar. Di jenga chuku chong chong chong maga yung lakshin da jika manju wa yla dambu khe zung. Ri terang jina yung yabjag nang ni say jika nang ni demi da tangi lakshin laksarwa zgi cheta godik siyo. Di jenga chuku chong chong chong ma san nang marji na wa hrtula nyung go. Gangayin zi tang na ngipar njabgi siyawanga matipani siyopi tsi kimu wanyi che chapar hi chivni siyopa glambi chal tasi giya. Tana da chukku chong chong manga zika achi di jinta lika liku ga. Ndiyin jina yung zo stanghui zika yung yola. Gangar chukku chong chong changmaga yola chinga. Pachar chukku chong chong manga zika yola chinga yochir. Ngi tarung tangshik ndona tanga da ngi chisho stanghui tayang sheko. Ngipar njibgi siyawanga, matipani siyopi tsi, kweimungwa nyiche chaprihi, jibni siyopa glambu tsalzi. Ri, tana samlu ngana tangna kiwa, njopa zingni xina glambu tasi gaag, azo tanghui ganang niyang. Ri, tana ngazi ngiwurta jibgonu, yangna ngiwurta njibgonu ga siyawamanga zi,
단지나 마트바 혼 영나 샤와트 말리위 혼나 샤빠 유과즈 땅주 치기 리지 치기 리난 즉 치기 리난 즉글라스과 아 단디인지나 삼지 유과 땅이 아 샤빠 혼나 땅이 달리리나 다줄 키와라 아모아 영나 글음부니기 차퍼드 히니 담무즈글라 더니 샤와 리린 즈브송이 다티 샤빠 동고노 따다 글음부인스 다 길르니기 차프르다 셰크요너 영난 케와던 거 럼부니기 리카 리던 거 차프르다 셰크요카 덴지나 포자르징거 아 다른 거 릉니 쩨쩨코고니 뚜쿠촌촌초가 로카던 참노근제 직등즈기 영난 뚜쿠촌촌청 마렘진 나르소니 오나 덴지나 영 딜리 속이 크튼 사바그 딜리 직등에 시가망너 디던나 조 지월 암등 타스모노 젠거 다 럭시즈가 고알림 비캅스인지 나영 아른 거 루등 참바그고니 고알랑 나영 초과 Ari, ngiprin dribgi siyawanga matri paani shopi chi kwemung ngani chi chaparhi trimni shopa lambi chi lisekonondayang Dairang chukuchongchong changma ga narjibka longwa markera nyambi wukajili trambi nola nyaryo nga rewayi Ari, tayang nga chi hisha manga zi trambi nola nyari tanya na rugunchuk nyan margo Tkina tijing shka chara Yang na incham ga go ni shisimra nyan toga nga shu hihi jo Tata kachin nga tuan chenar Ri, tana terang nachung shipi gach limchan nga riri zin Gojiyo no ga chamba riri ga nang tuan aragdi zi Kena mba ngu chulay chuyel Ari e nyang nyibi, chukuchong chong cho, thangdi nachong shipi gach limchan nga joki tiginjir tipa gach jilari bihkar kongda sambu cheta ko dixiyo. Joki tiginjir gana nga yang, chukuchong chong changma gar gapsa thupka yo ni naju na jiwa nyi ga shila nyamunda cheta ko dixiyo. Dichanga langa gajirsa la gashiyo nuk chukuchong chong changma ga yakuzg nyani, yakuzg jangjo. Nga chi injina ranglo wamu, yang na rangnyila gano ga ta xixiai na chukwa ala tang ala yangi na chukwa nda changma nyan tang nuzi ni shoni yiku zub jangju ta ta xiga gai chi nari dihan chi ni ingi na yang chukwa chong chong la la langa gajirzi la gani ma sandi chukwa zam chi yo nuga chukwa chong chong changma ga ranga ni ka zam chi ta po jar jima gaja ta la tsiga natun rata me na yang chi nroli khitara na chung si pi gasi lim tsinga choki tiginjir gana nga kodgi na chukwa teranga choki tiginjir na kodgi yo nu na jun jima Tanzan ghaamu ga langnu ga shiila. Zeru chong chong siko nondara. Nore yam tsinga langnu ga shiila. Nyam ta si siko nondani ga cheta kwa di siyo. Gangtar nga cho nyam ta sigo chihka wa zeru chong chong maaz giyo kari. Tena shiila nda niga gangtang gangay na yang shiiga kargi zemu utang. Aranga zeru chong chong dar ka shiigan dewa yoni tamu zgir. Tena nga chika gongsang kashkam da tang tani da tang yang chuku chong chong changma ga. Aranga niga li tup ga chuku nanyam ga chuku chong chong maaz ga tang lanta. Zemu na chukwaru na yang chukwa. Dih kaabdi nda tang chanda no ga shiila maaz ga linhi na dazu lak shiiga ngarwa riti. Di chenga chuku chong chong changma ga nyambi shorta yukuz gar jung. Tani chanba niwa tipa ga shtika nga ga nashtam zgra shijung zga cheta go rishiyo. Ga nashtam inje na nga cho mangta chakwi ta shijung zi nandra ga. Maru shijung ga cho ga shtamji zga cheta go rishiyo. Gangayin zi tang na sonam ba tang yaw shtambu tasik. Tana chukuchong chong sangma ga yang nyambi shorta ta nashtam di nang na nga zi go go nu, hi go nu ga ta nilig jen ga lhapsha. Chizga yo ka. Tā yīngi nā yīng sāmjīgi kūzg tāng yū. Tiān chīni shīzhōng zhīgā lōrg chāwī lakā sīni. Tā mūg shīzhōng yū kwāzg yīng chētā kūzg shīyō. Rīpī kār kūng nā nā chūng shīpī yīng xī chūni āyā yīng nā mazī tārg tāng dīwī yīng xī kāk sāmbān dā chichōng wā chūtsgā rāg dīzgī. Tiān chīni shīsum jirlwa gānu, shīsum rāyō gānu. Nāng gīs ngā chīka kūngsāng shkām dā tāng tāng dā tāng yī rāngā pāma tāng lānta lāmta gā rāngu jīlī rāngā pāsā pāi lānjōrī. Pāsā pāi kā shēhwī kā nāmbā tā chamūz gā rā kio rāngā nī kā nīkcī chen jingi tsisu kinji zungtag yinzi achi limtsi nguay maag nangni li sung nu yang na tisuk maandang jirtang nu da derang da ngihwar da gudgi jiyin jigda cho tisul yotang na yang chukku chong chong changma gongni li xia zhig nu ga kette ni ga kellen wujar yamashu makin nu ga chukku chong chong changma ga yang gabtuk di shibda nyuanja chichi ari chera huwa nyuanja wujar yam ga kellen siya Ri, tana chi tisi tamzi la derang ga chanchong tongu, joki tingjir ganashi juyel.

0: 야녀니비
1: 아리 tana chi ti jin ta thipa gashti kashkalam dav jil da tangi gna astam si dung ng jin gar chung sia pa kha khigla chwa ta tam mar chi gin jon thong yo nu gu chu chung chung mang az ka sam chi thipa gashti kashkalam dav jil da tangi won du gi kham sam ge chu chung chung mang az ge nyalam ta tang ner tana chu chung chung chang ma ge yeng nyem bi si or ta yi gu zge jing yi ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཏི ཧང ཆིན ཡིན ཡིན ཡིན ཁ གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Yaxara, kyo ugtrazgin tsangi chegi. Kyo thola obra, ngi kyo gna axtam zgshe go. Dizi, ana axtam zga nda moz gshe zgi. Gna, gna zga, sachan jir se nda zgna shangwa gulu zgyo zgi. Kyrgin bapa yi, shang tabi, jana gala yi da zgi. Arecha, adyaw zangan jaju ga shang cha jani gra. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ སོང སོང སོང སོང ཡིན ཉན ཚིག ཟགས ད ཁར གི ས སྟོང ཟགས འཇིག མ གི དང ནི དམ ཟགས ཐོན དང ཟགས སྐབས དེ ད ཁར གི དོག གུམ གི ནར ནི མ ཚིག གི ཚ བ ཤིན ཏ ཆེ ནོ ཞིན གི ལི སྟུབ ར ས ལི གུ ཡི ཟགས ཁོར ཡི ག ཉི གི ཟོ ར བ ཟགས གི ལོ ཡི ད ཟགས དམ ཟགས གི ཆ མ ད ཟགས གི ང ན ཡོ གོ ཏི ལམ ར ཟགས ནི ཏར གི ཁར ཟགས གི རོ ཐ ཏང ཟགས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tani ta kirgish tangu ta kiri ardungan ti ngungi tangi mazg shiib da tsk. Niman jayi sargi yungu di ta namkani aga lorgi aga khchinnig ntigi njigda kigi jakchir zga chenbu zga wab tangsg. Di chola ta sacha tani shta kya kya shoni ngusha nukukko ni nyuh gor zga ardungan ti shzibni wab tangi. Xamir zamsim ga zatung pinsim tsukwa zga longshchul yejura shkacha zga ardawa dhavi zga kabda yiri da zga. Xiongwa gulu di sem zga.
0: Abshandun abshandun, tanda gha donji ga chomchili nu kota ghenar, domini sartung longshtung da zgana nyo zga kona yoni. Abshandun, da chiz ghi ji.
2: Damo zgan doli, kargi shkigma nganga lakka shtangu khori nyatachu khkitsala yari yo chonsg. Nye tashu tuku shkiyag nikara arangranga shtargindri uxion tangi abshiyogri shuga chii wachonsg. Si narka nima khari yungo dita, shiongwa gluwta dungu ni marawawi chishdiri. Qsirka karu zikinana chiang kong kong azgishteni zhugnur gtsiku. Kargi shkuom nikara chiang tau kambu kong yin tongyan tansg. Danita karga kazu shajra yitzga.
0: Ахырику, та хазгыр аштзан базгот кина чыр ашкела.
2: Дымузгын доцыкы, қсерка кару динаны хар ахтзан бадығуда кын, кын азгышон тазы. Данида кыргы хар ашзан ба ел цымнызгы сейтіңе. Ардунгын дешцымне ғаннар таңе, шкун ұтыға шкун ажығы нағылы зғылен жыра. Қсерка кару тылдыға зуңе шефта ири, семзган дымузгын доцыгы.
0: Ya, da garunda yotangi, shtukkumda nyang margu naracha. Da limashana, chomkin jesu tigi, dan chukunan janja, shkunan janja zu yina tang.
2: Damusgan doli, kserka garuta chika kiga khchil khchitangi, aramadi tangi, nyam zhigi rngana songzga. Nyantzigzga da shangwa gluwta lamarzgani laga qaikwa zongni nyazga tigzga. Gungu kirga nyate yichi mayi nyama zhigzhiga tuguzun yiye da zig. Arita nigi kabda zigi ino zhigni ta, nyatara kirga tang zhawar, agyawu zanga shangcha makiga yarmara gdomin gyogo no xisongi ta, kirga ra tukwa marki. Aranga xserka garu alanga yungi, daga laga gaikwa zongno nyate sama argi yixtsig saga zhigtangi. Nigi shpina zhigtangi, zhugi ngana songzga. Xiongwa gluwa di lanwar zgni ta laga gaikwa zongno nye ten digzi zga.
0: Arapinda zniya, aniga nyankarta chiga avrelan diga aniga argungmo yarmaran jojo yi zi, tamani aniga chigamkin zhanda tkna tang.
2: Dib zino, laga gaikwa zongno nye di, gaikwa ganna mashari.
0: Khen, da chi semkir zgi mirgo. Aniga chigamkin chimo zaya zga tkna ra, nga laga gaikwa ndakchiga yigri, Kama tu nipsali hanchuka. Yang chikisha na, aniga sadyo margo yuzga rame kumo. Ta aniga yarmarar songe samazgir songe tigma iri, aniga shtogi khaman jo ne.
2: Tigzi isha no, shiongwa gluwati inga aranga aramga xerka karu alanga yongi.
0: Aropinda, ngicho changmo shal, ngalaka xerka karu ndara arambu chesgiyin. Aniga samaz chesg sanando na nani yongtawa. Tish jengu, ajib shuk shtukkum nyang anjuga zguta kirgu semkir chay yadmirgu.
2: Tiga zui isha zga. Niga njugi ngana sonu, nyantzig zga yang lamur zgni laga qchik toa zonu nyatamu zga tg zga. Dani niga qchik toa zonu nyati yashtzwa songi.
0: Ya arorpinda, sacha ganga yin gang zgan gyogu yo. Kyo laga qchik toa di chasga yitamni.
2: Tiga zii zino, chika toa zono nye di.
0: Taura jiga, da gyao zanga kya makiga yarmara ardomi dao ni ara. Da saagya kambu gangara laga mayonga, gomchigo xsim, shtogi ra khata. Arita nga laga tondazo zayazgi ngu. Di tanga orzog orgi gyamna, satani xchankura gabtsig maazgin zig toa.
2: Tiga zii shatsiga. Dani ta xiongwa gulu di arima arimga xerka karu langi yungi, qchika toa zonu nye di sama argi yixtsiga latangi. 차위 카브다즈기 노지니다 크치치코 차르기 사무즈기 오탄스 다니다 차우 흐슨보가 스피나지기당이 모난 조기 손스 년츠즈가 차우 영 람브르즈기니 르가 아라고 존니냐즈가 트즈가 다니 잉가 디스와송이
0: 야 아로핀다 공간 요구니 따라오 테부터 무스 게리송이 란직 마라 다 도수 마라 샤라홍 문조가
2: 뜨지 셴노 라고 존노 녀티 라고 탕아 땅땅이 크니 간나땅이
0: 아르핀다 자오 답샤 수즈그메 어갸우즈응가 캬마키가 야르마란 캬미다오니 녀마 차치가 시 캄바캉시오나 추샤 아유 히야라치크다 녀마 크치가 시라
2: 뜨지 셴노 Xiongwa ghluti yung rangg xirka karu langi yungi, nyati samar giyak tsigsa gishik tangsik. Tanita karchio zhougi shkinna nyamkita adigna nyamtik chokpo yilzi nabjali chukjig tangi zhugi rngana songsik. Tanita chao zhougi khwasim zura jeche jisongi, gyao ngambati shkinba lingyo jiyizg. Xiongwa ghluti xianu tara, Kargi yauzanga popchanga shtaka songi. Namshil tsamzga da chika toa langi yungi sa orzogo ergi gyabtangu. Sacha tani qalowrda kchakankura ergibtsig maazgi shontangzg. Si nangka nam langtsiga yauzanga qalombozga popchanga shtaka na ngonchil meni kchakankura ergibtsig maazgo norgzga. Tsabni kira ergigi songi yau yarshid.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
chakar chandi nasig chig nyang yo ang. Shkabdir ngi siyambar shor nanggi kang khang mgsung chami drap shung. Gaye lo chok cho, nga zo na ma hi hang dun goi ma yinbi arang ni kya bhaja dho mu di si go li tang ga chala dor nang xe gi. Di di rang ni zong, nga zo cheng mi tanzi kya lag dang dambar vre shang chi tuan kong la song jib si di cha tig chi ga se shin tig ba chig yinbi nang wan zing gi. Re nyang ni bi zhuk xiong chong cho ndeng yina di rang po cha yim ga che ta lo no ga si zim. Chana jingi kinja cae suqa zung tae yin se gu nung dar la. Hari si samda jino si gi yi ga. Yim chan gir gin zi ka lop chil. Nda nga na vizhar zi gida tingi. Da kir gin di suqa. Da chana si ga shka mu goy mu yinu. Nga zu ma tang jingi suq chik tam chila. Mita marwa na da camik ka chanda yinu. Camik ka chanda kir gi caayu ka chali si gi nyung nyung yinu. Di jingi nga zi ngay war da da camil chandi da song jib. Yang na zi di jin ten jina di yin jina zhuan chung yi ju tashi kiyo ka. Ri, tana shunin jina po wuzhar jim ge mazi chari gitang di bi jing xiz ga tong tong zi shi ju yil. Ri, nyang ni bi zhuku chung chung tso gongnin jina chi mazi chari gitang di bi jing xiz ka ga ni tong zi shi nari di rang kak samba shi ju yil. Zu yin jina kar ga parim de tam jurz ga rg diz yel den ni na tong chi ge ge ja ngap chi nga chi ge lora ari hono sa chung de ge dan ni na ta mu ta ta mu si lo lang se ku nun da ni da jun me kha ye se ku nun da ra ma gun me ke me se ke se ku nun da ko ti shan nun se ku nun da de chu ni el ne gul se ku nun da sang ma ge ki wan da sang ma den chi gan zo mi da ten ni da chi chi gen ruo mi lo mi cha ari ni ge shu gu jian ba cheng ma lan mu chi ye gu ni na ni cha la ke chi lang zhe sa wa zi ke chi di zhe dun si zong nan di tang ni e a shen ji gua da en ge na ni se wu chi le ji tang ni da mo zi ge xi sen ji na e a ge shen ji ga cha lu che ri da zong de xin ken de cheng ma en ge na e a shen ji ge ngo ru ba yi nu de mo zi ga se ge yu ke Tana jun meka yose gunung da zhengri kichin zgini matzil kong jina datum osu chungda dengkin ga jiyang ra. Kargin jina zinchil shaarim jingul dashgay da sartuli ni tamuz gire. Dihanchini margin mesikang se gunung da jina yung dasang ga chungda da kargi datum osu chungda se gunung da dengkin ga nang ga jiyang ra. Shimji ka kapshukun jina ea ga kya kong ga da ghansi jarga se gunung da ra. Kong ga ghansi jarga tang jilwi hui shazga yang jiri. Mazi irgini ga shimji ka kawiya ni se da chigin jina zomba jay go ni na nang gi se chamalang shimji nang yung ni tamo zhigar. Kung ki shimjiga sarzu shibi chachi ga khong ji na zhigar zhen la li lao kargi yu tam ni. Yang na chiga gchir irga lor kargi tarin zangtagnda yang kargi toso ni tamo zhigar. Di cho ni kwa di shannun se gudong dan ji na zhengri ki ching zhigar. Lo xiu zho shen ba ra zang zheng dhuri chen ki wa zhigar yang khong ji na chan chen na da chan chen ga di shuk da sun ji ba. Yang na kung ki ji na bil se gudong ga dan chen ga chal zheli, dan dheng jina tangarab dan chingka ga mangdu tau ga jirwa ni tamo zhigar. Hari, tigdang na chi terang damo ga ragdi zhigar changba ngoh chuli yil. Zhigni jina yang da tang jivi xisha ma ngoh zhigar ngoh chuli ya. Hari, nyang niwi chukku chong chong cho di chukka ganga terang ga na chong si bi ga si lim chen yang tong chamda ni zhug ren ta. Dana kak ka kailan si ma tabda si lim chen jima ga na go zhig yil. Terang ga zom zhigwa tang don zhamba po zhar yimi. Zom zhigan karwa dar gya zha si nor cu yin dar gawa dam zhin cu shikib dar gawa ngang zhig cairang zon mren chin. Nga su lim chen jima ga chua ni yang jir tig yu yil. Dana ni kukidi mu si.

0: Rengni rang tun zikting gchola tunugu, niwa jeshe tongwara. Nishik yugyugu manji shabshi chachi wapara, chanshib sachina togyu wapara. Tondi peji zechun wapara, rengni jenzina pantuk unugu, torgyungu zhondok sunrug panzigu tosab chingu.
1: Ndorna, wulji surgna, zhonghi rengni chol, olda carabi madgirudog putihila. Psaden kabi zhongna, zamlanga yingsir nebi, manji zhongchirag tanadag pati u. Wanju zhong del chorshten kong da matong wun la, di na rijang rang xiang su na ni ba, qiar jin hinda dik ban do yol. Danga yang dik bi se jiu yu ci la nirwa xiong dik. Bang tang ga chorshten kong chong chong ni, ma su ji kong bi zhong qir ji man kong qian mo dang. Shtarag zhe sim ji shtag tam ni, dang rab jian ji pshie qin na mang. Na bi su rik ban ji ni, dang rab rik ni ji qiar ngi. Agilub ji ngagjil hab ji ni barang manba su chung ji yotse la girwa qianbo xiong de. Wol ji su warg ban de ni lungo tong chak la lar jinzin da ban, nabi hirab li xiong wa ku na za ma yin bar. Njerdug dang pal ji ji suun chi na warmil da kura la de ni xiong wa yin di. Njerjin ban lagsel dang, njerjin ban rig chi, njerjin ban cai zhe re. Da dar. Tsungwan de lungo tong chak rang la je bi wol je su rga manzi dalan zhu zang mi er qin xin pal ji san zhu xin de.
2: Gong de cang mi nian ba ne, gang jin na su rga tor gang zi bi yan xin ba di yin. Nian ku nan ba, di chu jia gang gi da tang jie gang zhong ser sim le cun shtong cim de nian chu. Le cun di suom zhig ba la mu cu dang, suom zhig gan kar ba, su nam ci rang dang hua fin qia, shta gil ba pshig lu, jia chu shta gil ba, gang zhig ci rang dang su nam rin qin yin. Mepung gongbu dang khawu sen chu ni chi che chang nian lam da zhong ba yin thang ji mi len chang nga chu yang chen jel da de mo shi
3: zhe de ge ren xin yin bi ye ji ji xi ka zi nu ji ni bi ye zhu xi xi
4: xie ha nyong zi ni dian zha xi de cha dang shi dan
3: xi ye sa chu de zhen na ku ba bi xi le ma you na yi la qi le
4: a jie nu de long shi nen zong zhong sa ma qi xi ma dong
3: 专属的自己的人，
4: 车子呢，我擦的。

0: zangwar kagtag shibar maasal. Dei tabi yesam galwe namba di mamla namji tonggul shindag. Shikar tongba ni zong. Ryakul lucha ngolo london gongsi lejri marni mizi gorshib dang mamla namji gorshib songji jie shetub jade gorshib tangchang dang gorshib lamtag lagjir shio. Arangshong shatsang lamag di gorshib marni denjag wartag la shibshir namu shi di. Ada zhawar chanrik dang tenbi nipu dang chadin ngang gorshig jeba jigdi tope ni Shaarik jia jimpil gomsi la songshchub gangtab si di. Lokal denzag ngang korshchul tabar nganlin jeba dang chab jigda. Shaarik gan choni la denzag dang shenzag jia korik jigdan yo. Mungi war yakil loja ngolog longdan gongsi kongtog saka jia lokal to shatsang dinja lagzim chanrik dang tenbi ngang jigdan yo. Di nang martul zonga shtongwa biara jia matung gilam dangpo dang nipa soka lamdam di shaarik ji gao shebi doni sikir yo ba dang shatsang mangbi delag ngang shatik sochong siyo.
1: Nyelima rintang la gurumbam chiglag yo bi rohchur ngi zi lewag rishtong chag gani delag ngang golo gori gireng chung kala bama zonga sheng dang zongday jia lobchung kag sosur xe di sani di ki loma ngashtong lag la rohchur ngi zi tob. Bama zongna sabutuwi tangkub sakit daniwa la, sheng tang zhongdei jia lobzhub chashjin la caikag yobar maasil lobzhu kongi diji gongbo yin. Shanghai zhongun rukchur leishil

0: Permasal. Mula tak itu yubi seng teng jundel, si pada cik teng kak yubi cimseng si per rukjursi. Bama zong jauh dek kengan kerbi tandun. Bama zongi mata de seng ke jungcir surun kartel rukjur tenjur cerita zikde. Jentel ngang pilih cepen ngizi lanjutel si pada. Jentem jenja nambi anala kubi subsi rukjursi pa. Jentel ngang subjub charjen ngajursi pa. Lagasama namta ki torgunga lobchik zi carlung la songchub shi di rogchub tanjur je zibi me tog torgungdar jata jikbaadang. Jantil nganga zongkong lobsi li dungi pisa tobi peji la dobkhi zil.
1: Nyelim cholu warga rangchung kala gongho zong zonglik mankanga jangsu gan chongun la rogchub shi chenkiwi rogndag wu randi netil la di ni gangzir zirnin tebi nabashik la manji shi di di shukka lagzik dongcha gangwa masil mangchuk je karu jayangdadang. Jilombada na, nabada na yinrong war shigin chorchung shi bi nukbashik in la digin shtashun badang shchiga igba suku jaganga lagay bi teunga chora nyambadang jangkum matabar jarndag. Jiangsu yin chorong la rukja shibi chenki bi randi tagshil shiba jil gangzana gangza khanda la rengji nani jaytuk da jirwar nginzan shiba dang randi nechal la dini gangzi zirnu naglo bi manji shiba dang jisun zimi chorwa larsu shung. Manji jirim chul, chorong la rukja shenkin chenki bi sani degi manba chor lagzi jya nangig shibchan reishil yaba dang lagzana ngiga hui dun gomba riri jin goshu jya shibchi nechal yinjil. Мамал шығчий лагцэгі ганныл мали уумба гэнши цэд саны гэ манчий цугбар ештул чий шиді саны манба намчий занны хэгдэн жару рэшіні маң уэрн тургэн гэ маңцуг нарлэй маңбу шэггэ мамал шығчий гэ манчий шабшы лунсэ жуэтбаши.
0: Дачугбі цивгэнян, нэгчул ялла дамбур жэнгні лэ сарван жвадан балыб лэнглун чэржэн намба сарван уумба жуэтун соу юмбі дийна да сымрэнгэ Tsungunbi jenkum rigni zhizhig di cig di Tsungunbi nashji zhungka dengu sam. Nyankanamba tangdi sanjir nyamduk lintsan shi carisong, lintsan di somdrig ba wandi xabdang, somdrig ngankirwa sonum cerang deng tsumuh jil, darkilwa shiglu, shichib darkilwa ngangzhig cerang deng sonum rinqing yin, cimgun ya deng rigzan zhuma niji shani, tadimu shi.
2: Zhizhig rinqin yinbi shichji shi, Kazi nurjini biyar jolkhevsi.
3: Siyangha nyungzim dem, zahshchil cadang shtan.
2: Siya satsul zinna kubabdi, siya lhamayu na yilakir.
3: Janur longshchil zongzong, sama chilxi mahtung.
2: Zhuanchung na zivjilgin, chizi na mocayin.
4: Chomchink dara. Langak tansum ki chomchink dara.
5: Chomchink dara. Jengu shasum ki chomchink dara.
4: Chomchink dara.
6: Zarsi dambi sankhanadi chenambi gankam zang. Tidarta namba suga sernin nawi janta nyan langlanga jujimbada nan songyangdugo nyan chinkang warkala longchin jie dhibzimbi chomchin dara shibi lechang yin. Tugu namba dina tarig lechang di nang diyang asi yangar jinta songyangdugo nyan chinkang dang zonggong zekuk zong dang dang zongmamang sezhong ni ji xo dhibdang songyangdugo nyan chinkang warkala longchin dang amdo nyan chin songyangdugo warkala dhalimyangdugo nyan chinkang zekuk zong argini listil yekurjangdugo nyan chin ju Se
7: Sabi dam jie wa mu kwa char din.
8: Chomchin san nu na par chi ya wu lo shig.
7: Mi bu ren sun jie lo su. Wer wu char di jie yin num. Zhong hui pa xiong ge rin ni.
8: Beng gam dib jin cha chum me do. Ngak gam dib jin lak sabi dam hui.
9: Tam jingu kong gang dang zang wu yan.
7: 땀결엔 등

0: Panamba so yin, Ditoni, Nagor Munanga, Adasa More and Jogjundu, Uso some song Kaiser and Ditoni, Gantra Chipure, your Kazakun, Titoa Chin and Bayin, Tasterke, Dongjavi, Satan Italy, Shinjo Nima Namsam in Nera, Sachir Tumavas, Nima Herlo Gantu, Kantan Kani in Terran Karsan, Stamkwegatagachina, Shankalin, Stamkwegan Jandri in Sina Jankam Mulonjir, Sana Hamker Mutujir, Fekon on Dosu Tuni, Turani Katagachina, Jinzan Bazi, Yimbani Zonte, Ditunim, Tanjaka Mastazigi, Kai Kurjas Sazigi, Tumbi Lakdan Torka Mandiga, Anam Sinjata Chaka Mandi Sazika Tuni, Jakaka Chumtum Tani, Tambi Chutum Tani, Murika Shortum Tanazika Tuni, Jojo. Nichinan ba yin naran di tukni. Wari wacha na remshig yin zekunu. Guru mocha na rjongsti yin zekunu. Remshig na habzang wari zekunu. Shkongcha na chayak gurzari zekunu. Aga ka wupasangam tsongkai zikna. Kojivshan na kojiri. Sabshigta na rikjiri. Chinan ba mtsongkai zikna. Dumugu marxiyat tunkwa. Mimsani tigdag yinna. Ngocho yinna di tukni. Kaka kuru gokshig shak konari. Kaka kuru gokshig gir konari. Tayinna chinan ba yinna. Ngam nir nang melakshig mabshig. Gumdug melakshig Mavkira, Chinchinima Namsaminera, Wulmer Kirchogin, Tanko Nuka Jisendaso, Tonsin Dagdanjuki, Chirondali, Chinambayan, Gotoko Vendaleju, Setoko Dusere, Yajundaso, Shakasin Nangatunsin Inri, Argerinchin Mumbersachin Inri, Chinambayan and Ditornitaga, Sakasin Zidali, Gormosin Zidali, Daso in Chinchinima Namsamina, Nimi Nirti, Georgia Lina, Chinambayan at Tarterka, Ditorni Yuazanda, or Tachui Chirondali, Chinambayan at Tarterka, Hatazidali, Tundun Dimzia Jundu, Shotaga Kachego Zekon, Tunuyakazia Jundu, Teronso in there, Nishapasak and Jungsam Zilla, Nimjakzorin, Tinsam Zilla, Dumugsuki Tourney, Nishakatsigan Tamsinzina, Nintinger Jamo, Hosertan Azadi, Tantayna, some of Trashi Deller.
1: Oh, Tatayna Teron Adana Shantan be Girgin number, Stamoa number. Атаны сатыгыраны стандартка топанзан тенте шкасалам гадым олшым тенте аргешнары кангакта сай умчам конгорту сай сарсег жонжма жонжигмо тпахтам гапаза тунони атага жашипана бартамоана ба чанам башкам зан жашип дела айнария татерн сони сона чирджа кырка кыгын жукса сон аравасы исна кындонса сасандарагы чаңрдонса таше донкару уттукунса андани ахтам кыгыр димсинда чачинды Shulzina, there come Mulanjas Gingeri, there come Muchanjas Gingeri, there's just Gavina, Nascorzi Ramahai, North Kazana Matisadi, Nastinu Nimashini, Ginwaranga Masini, Tarsako Yarangon, Lunyakina Martonsel, Ramuru Chakavons in Yogan, Yendimuzita, Yena, Rana Utorjing, Kurgani Sachindi, Kurgay, Gimson, Kashin, Distanga, Terangam to Chagangangangang, Sitia, Nibamengo Koga Sinjia, Nakosato Musak Sistini, Nisharamimogor, Siskejunda, Nakam. Tony, Shimin Rodoni, I said, you're Jimson Tay. Tay in Nakirke Corsetina, Nakanarna Muzanga, Namaska Muzanga, Skava Sachi, Vaso Castini, Susanian Nigaranga, Naka Yoti Tato, Master of Tekunzong Guanyama, Sturges on a Chaco Leoti, John Jones on a Muso Leoti, Sturmergin, something Chaco Leoti, John Margaret Muso Leoti. Kirke kongar se jina, nga kawa kongri zhong song se jion de, khtang hui se jina kirke kongar se jina, nga kirjitsil, nga metta marangwa, nga rgini chair nga ra, chongar nga nga kirke chongar nga tisar tukni, nga mogu chachir dhan ba dhiyo no, nga saru chek sarsu yi guwa jamaara, nga nga chong shama yang ri yi guwa jamaara, aga u kirke kongar se jina, kawa opa sangam ni khuna tewa la longo ka, shikhuna kyanpa chuk chuk yo ka, nga namba ga semna yo ki, arjim sindi mo dhiri. Ari ta tera ngab tukara shikur shib shikuri, ngab janja rumun bab shikuri, ngab sara longo kor shikuri, ngam gonzen ba sang ngam khatum de khuzi chak de nori ngam da na hongzen ben sang nori na da yin na khatam khui ge kirge kar se jina cha chin den so ni so na a ta kirge tir bu zu gan de mu zu gan nori a ta ge a sti hob ji ya tu sa bor sa mu ge chora sno la di sa di kirge kar se jina li khsem khun da ut taraf cha sa sti khja sang da ulung a kor sa di mu yo nori di ka wa kza kala di ki da li cho pa tan di da ta ni de mu di di ai da li de wa shang chme no de khtan khui ge cha chi re se jor gem chen di se jon da de ren kirge kar se jina sa shi tong mo in yan di han chi ke chana ba du sin ta lu na ge nya ye di chi ra cha sa ge kar ta ye di chi ra o rung rung a kirge kar se jina sat gu la ma ja ho tong ta sem ta gu la ma xi gu na ri sa chi la ma sta tu gu in rung rung gu la ma me tu gu na ri tam de ren kirge kar se jina xi ya ra sham ji gi ri sha na 또 파리 예나마데 오 성지 근지 오 우리 숨권부 저와 담비 치거 그동 타가

0: Zarsi dambi sankalandi tana kuni nga chilan chikta lama sun tirki kalangwi lango ma serchin choftan nari sene mongla nyamu shikla nyam goro nyung nari tana shuni chechiki amala tang jalu nigin chaptun shibi vzakir samniwa shibar sanrugsi.
1: Nyongarji, shkaga yote. Olde, chatak shi wola kunda yim yukwazig marana. Chere, tawru waki tsongchikzi wola kunda mara. Ni yati gmati chu sengo ka nga nyojiz go kere. Chere, santin shongtang na mara.
2: Ha ha, yata tuk hangali nirigwa.
1: Adi, adi, adi. Ni chun dhiri fsami, maru ndu churi fsami, ota tere mara. Ha ha
2: ha.
1: Ni ufsi andata, ngoma uchir tang lima uchik shaka da unwarki. Tanti. Чик фиалдэнг дочтэг лиж гоку го. Олэ ти чам фиа камэнинг го мо.

ti tangar jam chok kesa ta har ngu ti tanga la si ga dabla kayet la u ka lombo kayon ti la khun ji khwat la si kwa tam chi porum chi sogi ser na la si kwa long chul hamak tu ner ja chen bon za di har jam chok mei ni ma san chin yi bi jin nor ko rka gor zong hab zu ga landa chum chin khsar nong ga ta tang song ner

ya xtong war na galab ji chola ji sho ya ko kang kar sa la shi kui ji na ya dra gab di cher chong aver na ur yig ji ya so se ru ta ga mar er to chen ri ga ni ya yang lan chen nam ka to zo ri x ma ya agon a vi ser khom bu khi chen ri ja ya tam nya ga ga ya tra khi chen ri er nga ya yang kang kar sang la khwar sen zi xi ya ta koran zhong la ashtar vi chig na ya da xin bun da ma xiong cha ri chig ya yang khun je la ga ya la to khun je chi ga ni yang xiang hu na ga nam la ga chi zen ri x ma ya yang hor chi er ngam chen an de da ri ja ya xiang ar ta gen che le wi ye g le mo ri er nga ya yang ga nam che ga an da mu ang ar la chi ge chong ya ko ga mari g ta ga la a chi se le chi ge na ya yang ar don tsena nang ap ten er yig chi ge ya yang a cha don ten tsena a chi kwa ar yig ni ya hor sto tsena ge yam ju a to gu er yig sa ma ya ta ni mo ta ga tsa a sha ker ri ja ya yang a lho mo na ga nam che ga nor zon ri er nga ya ta ga ga ma ri ga ka pur ni la ri sho ya ko so kar tri la a tri si le chi ga na ya xiang a xi rin zhong ji yi xia ge ri ge chi ge ya yang a ke bi xi wa ma a ni zhe ge ri ge ni ta xi ge du si ra a ya mi le ri ge sa ma ya zhe me gu le la wo a sam zhe ri ge ya ta ge me li gong bu zhe zhen ri ge nga ya zhil ngar mi ga nyang cha ga long la ji sho ya ko thikr tum la shi se le ji na ya khwa tar ji chong je la sa ta ga ri ji ga ya ho ra khwa zang kham ba ga ma ro ji ga ni ya agang atra nyama atra kwari xamaya so khan tir dawa atap zen rija ya yang asta garo tor jel aver mer chir nga ya chun ngar ma gila chun da chig mela ya tum na ku ga nya tha a tha la chi ho la ya ko tha y ga zi la a chi se la chi ga na ya ar do ma ti ar to ho na a chi ri chi ga ya tar gan de nya ma a ken se la ri ga ni ya ma nyen zong khom bu o lag le chi sa ma ya so ma na ba khir zong ma phya ri ja ya kar ka ru nam la a thom bu ri er nga ya khwa nyen jo ja la a chun ra chi me la ya qazgari ta chatar aghzola chigishoya ko atang chyangla astral vi chigna ya
Yang a kul jang tang ar ngo bu ri chi ge ya Ta g don ser ge ya ar ti jel ri ni ya Yang xia chi na ar kar ma ag dan de ri xa ma ya Su go tu jel ren chi na ch kwa ri ja ya Yang kablu na gnam chig aglug chi rier nga ya Ta atang chiang mu tla ri sho ya Ku ka gr chiang la at vi ri na ya Ta khang ro ma phya tsa bu ri chi ga ya Yang so lo ni na a ro ri ni Ta la pa long tu la xa kar ri xa ma ya Yang a cha kar thang si enji ga mil ri xa ya Ta a rong huim kar lan zha ri nga ya Xa gha xin bu la a chon cha ji ga mil ya Ta xiang mo xa gui zong la ri xa go ya Ko ngi yu la ngi mil a ni ga a chi gare la ya Ta ta rung ma ta wu khur sung ri na ya Nga shi wi khtong ni la xia kui ri nza na ya Yang a ti ni hua ta la pa na ri na ma ya Ka lo san bi tam tsu chi gna chi xi Qalang xim chuk kisir noraga jandik kata zadi Xwatil xunlun tamchik lakso zini Di gongmo te Nginchil ngi xiaju Qalang ji kisir jau dendri nanjonu Machung kabdi xunlun tamchik poyang Di gongmo soma qalang gargkana ngashira tundans Qalang ji kisir jau Hangana zimchik nkurlu tanga xioni Hebtang notar Tena qalang na yun nuk kunji tamchik qalang ji kesir jawu kanda tenun samg kochak zong khtir gushi qanid tamatak khwatil jachig rtag rjik tsa ngargul khwawu tsel kunsun chi ghan nortag njanchang khchenzin aghang ta dini chaw rirgi ngomtsir khtam chi janchang yinchuk ala yiwangzul hannawi dirtsa sirman chapi lewanda nyayag zishirara Dini tsiwaar gaga nima To rao ga khsirji maakun nikab Hama jamtso la sirtik maakun nikab te Qalang ga khwatilar jachih tsaqni te Qalurzi karti chukin nanglun chakari chali Hau ka ghamagra qalang ga ghamag Mbamag tamchi ka kochun tsontukini Kochak hannamzong shigmu tsawani Khrtsimu gawarta Hangu or jakab zamyang bursa minne ini. Mbamag tamchika alung jintar kurdo nukabde. Nzamlang rjawu kisir. Lhasi ga drablara. Khtagrong lhargul. Njansira. Ardisi wala suki. Khunlu nyekha kurta. Chagi ghalamtsu warmazi jun soka tundangda. Lhagla ganyansimga. Gardagchun pembi adraga ghanamsa kangay. Gochak te ghani do noga xiyar gira Khchianzin khchibchong tamchi po hringang gona zga loksongsi Deni nyami ardongwi shiktawa Sakji tamchi po kangay Ghani dana ghaniwi ardita Arada khchianzin la suqwa mungu khchini Hangamsi cha ngarkik san darwa tarta yongdi Gochak adorji chonzong gashti moga Chonag arakku ghadirnzum ra Khichang matcha shukum chamo. Chontik arazirag donyak sambo. Nnag yir yir yir warnang ardang songsi. Ndi kamde galang chakla gopo la. Namka chontong chon la shtil. Rjia jiman khanti ikwa gishtil. Arsi tele ta galak gishtili. Namka gishya chontin takurin jo godi. Khtagrong khombu chotong gishima. Terang shtirwa jinkin dhachu xiargi xamgishtin nonda.
你地公头那有你怎么吃这东哥哥三妹红布出通家务的这不亲你妈公三个这里是根本都还买家是个有啊那个多机还有比好啊头的俺龙家跟看什么二枪的这拉过呢东木着重和脚底的西安那位红布出通家务的这不亲你妈公三个这里Awar nang aga zir gu jikwa jin ta son yin Xialim kong ma ga Gan long zi khrtong sim arin chang ta chaga hali Khrtag mu nga zha la chang yi gala tong tong da lang nash

Harongi kadai angali nadai linai kadai angati mashoro ngalini zi Haror zarar mugu yungan dap karu yilini chama shungu yungar shirja yug solini rurgur nangi yunga hundzulkun solini zi Haror ulur garungu rukun sovarchil solini zi

0: tam kya bien ba re re ne ti kya mo zha yin
1: ti kya mo zha re re ne gang jung kya se htum yin
2: gang jung se hlong
3: ti chul je ni ni ti chul je ni dang karma ji war ti thong sa ring ge ta thong sha ji yin
4: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
3: Di chulub jenyi dang garmab jenni di chulub jiksim war na chung si bier gachil lintzin fkartong shadya yin. Di chulub jiksim ni di chulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhqba, za basim ji la tobri ngirki lintzin tahtong shadya dang. Zankur riv za mgmir dang, za pirwa, za bamba. za nyimba ji la kyar tong sha ji yin
5: na chu chi bi ri chi ji to ra
6: wo bi wo yo xir ge sheng kan
5: ri bi wo yo xin ju ye ga tu
6: na chu chi bi yin ji ji zhong zhong bo chong zhong zhong na chu chi bi ga chi ji ta tu le zhen ta dan ko song ji yin
3: di chu le ju zhen mi di chu le ju zhe dang gar ma ji wo re Di tog sarangir kyaartong shaji yin. Di chula juzhe dang karma jini, di chula juzhe dang karma simchi war, chimshchung dang cholim lintzin kyaartong shaji yin. Di chula juzhe dang karma simchi ni, di chula juni war, gangchung shalang lintzin kyaartong shaji yin. Di chula junga ni, di chula junga dang karma ji war, zankur riv za dawa dang, za lhqba, za pirwa, za basang chi la, gyechi sarangir tatong shaji dang. Zankur riyab za mgmer dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtong je yin.
0: Adyalakshik sarangir.
3: Di chul ju nga dang karmab jin ni, di chul jatik dang karmab ji war, war nang chenge po ni lin cin jashtong sha je yin. Di chul jatik dang karmab jin ni, di chul jibdin dang karmab ji war, Chomchin dari lintzin jashtong shaji yin. Di chul jibdin dang karma jinni, di chul jubjil war. Zankur riyab za dawa dang, za lhqba, za basang ji la na chung si bier gachil lintzin tahtong shaji dang. Zankur riyab za mgmir dang, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtong shaji yin. Di chul jubjil ni, di chul jubjil dang karma simchi war. Zankur riyab za dawa dang, za lhqba, za basang ji la gangjung sersim lechen shtong je yin la za mgmer dang za phrwa za bemba za nyima ji la ja shtong sha je yin
0: arni nang tuin ki tam ya gangjung se chang den ng ki shtu la ser sam ni
1: gangjung ser sam
3: di chul job ji dang karma sam chen ni di chul job ji dang karma jeb ji war Gyechi sarangir jashtong shaji yin. Di chul jubjil dang karma jibjil ni, di chul jirgi war. Zankur riyab za mgmir dang, za pirwa, za bamba ji la chimshchung dang cholim lintzin shtong jayin ba dang. Zankur riyab za dawa dang, za lhqba, za basang, za nima ji la jashtong shaji yin. Di chul jirgi ni, di chul jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamchuk lintzin shtong jayin.
0: Sormun oshkil alon chin.
1: Sormun oshkil alon chin.
2: Sarangir nyamzhu.
3: Di chul jirga dang karma simchi ni, di chul nyesha dang karma simchi war. War nang chenje po ni lintzin tatong shaji yin.
0: Zashi metok go zhapi wahnum gertye tsal.
5: Arimdun na shugmeta cherbi yevshin chi ponya.
0: Wahnum chengye ponya.
3: Di chula nyeshe dang karma simchi ni, di chula nyershik dang karma simchi war. Thobzhi ngerkhi lintzin jartong shaji yin. Di chula nyershik dang karma simchi ni, 디츠 니르니 등 가르마 섬치버 헬케르 메롱 렌즈너 동제인
0: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
7: 촌친더라 젠그우샤숨지 촌친더라
2: 촌친더라
3: 디츠르 니르니 등 가르마 섬제니 디츠르 니르스마바라 사른게르 냠주 고차통샤제인
4: 소는 워스클롱춘
1: 소문 워스클롱춘
2: 사랑기르 냠주
3: 디츠르 니르스므니 디츠르 니르스므 등 가르마 냠니와라 디치나 세리 렌츠나 통제인 냠크남바 Tsormuna Yangzhuwa Nianchen Kang Woshkela Longchen Ji Nian Shewi Linchen Nguanda Dengcar Sung Kielchi Nianbar Guazhen Ji
1: Dane Beijing Ji Ditsul Wudun Yin
8: Namo Gi Tunji Pege Gi Lamne Nianchen Shu Kandilin Ji Ni San Xinba Ni Zhongya Mima Guinkyub Longchen Lekung Gi Pege Chin Lam Yi